0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mga alaala ng nakaraan,
3: ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: 920.
1: That Time Check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
3: This Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Ang pagpaningil sa utang, murag horror movie. Ang naningil ang nahadlok, ang nangutang ang isog. Why? Hala na!
7: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Nibilin, Luar, Purok 5, Poblasyon. Dugay na ko sa Magnum C. Nagamit ako ang bana. Trabante man siya. Kanang modyo gamit niya sa Magnum C. Kanang kapsul. Kay lamit kay iyahang tolo. Bahalag nigmatan niya magkabuntag. Mati man siya mga apog. Lamit yun iyahang panggaan. Imuhang lawas. Ektebo, brato, rat.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Look

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Expedita rehas gamaon porok ono mga goy bisikete. Porak koan di takatulog karon maayo man mo okay ra. Maayo ang pagbawas makatulog. Wanay mga usay kada arthritis ba?
1: Di na gyud mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Ang bulahan.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ba ko po anang banaba?
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go?
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Badas, San Jose. Naamagod ko yung high blood cell niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo para to.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Good

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

isang mahirap, pagkat ang pag-ibig kong tunay ganyan

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Los Minda, adorable. Ay, daghan ko gibati. Daghan ko gibati, Jude. Pirting daghana. Karun, okay na ko. Lasti na akong lawas. Daghana kong trabaho. May mong bakon, baya ko, sir. Bakon ko, pero akong hubak mo. Nawala na. Kapsol o kape. Okay ra. Ang kuan ako kanang. Ang ako paminaw sa akong lawas. Akong kuan. Kibalis ko tungto. Nawala o niya. Kuan Jude, ako paminaw mo. Okay, okay, kiss ko. Magdum si epektibo barato. Kung makalas, kigil sa lawas.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio. 12 o'clock.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan,

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri-tips, sa pagtransplant sa niluyong na seedling, hulatanga na ay tulo ka dahon o 3-leaf index bag-o kini ibalhin sa mas dako nga sudlanan aron mas dako ang tsansa nga mutubo kini. Kini nga agricultural tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit, aw epektibo barato pa.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 2 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For Kips nga Agri Tips, kinahanglan ikastrate o ikapon ang mga lalaking baktin paghuman sa duha ka semana sukad nga gianak sila. Importante kini, akon dili mo baho ang karne sa mga baboy pag sila matadahon na. Kini nga Agricool Tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Upsay sa Octa M Agri School.

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Astres, Kinsey, sa kapunong mga kabayad, so welcome sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here on FM Radio 96.7 FM. Sana mga naminaw, magtanaw ko rin sa itong FB Live. Don't forget to share mga kabibes sa itong FB Live para ma-notify ang itong mga friends sa itong programa karong takna. Sa mga kabaranggayan, kalungsuran, nga naminaw nini nga itong programa nga sakop din sa Davao di Oro. Mayong hapon kaninyong tanan o siyempre sa mga kasibrit na probinsya mga kabibes, Davao del Norte, Agusan del Sur o del Norte. Luzon, Visayas o Mindanao sa tanang mga nakakita ninyong ato ang programa sa FB Live. Mayong hapon kaninyong tanan. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes na to. Happy Sunday sa inyong tanan. Welcome na usab sa ito ang programang makalingaw o makapukaw sa inyong kahapunon dinhi sa favorite FMR, favorite mix of rock. Diyan ang pinakusog o pinakalamian ng rock hits gikan sa karaan hangtod sa bag-o atong paminawon mga ka-vibes. Aga inyong kauban, Budoy Pats, andam nga mapukusog sa inyong Sunday pinaagi sa mga kantang puno sa enerhiya, inspirasyon o mga awit nga siguradong makapukaw sa inyong rock spirit. Bisan asa man mo karon ka vibes nga nakadungog nining atoang programa. Asa man mo karon na himutang nga nakadungog nining atoang programa. Nabasa inyong hang balay sa nagabiyahe ba mo karon, nauna sa trabaho, nagrelax uban sa pamilya o barkada. Salamat kayo sa inyong mga gipili nga FMR aron pagpaminaw nining ato ang mga tukar karong hapuna mga ka-vibes. O sa tanang mga soundtrack nga inyong gusto karong adlawa, padayong lan sa pagpaminaw, ipadala ang inyong mga greetings, song request sa tuang hotline number sa 0951-220-0478. O pwede po mag-comment mo sa tuang FB Live mga ka-vibes sa inyong mga greetings and song request. O giningtak na mga ka-vibes atong ang programa na ito karoon, no? Nga makapahingwang, no? Para sa inyong mga pinalangga, no? Nga naminaw karoon tak na atong himoon nga mas bibo o mas lingaw ang atong Sunday afternoon uban sa pinakagipili na ito ng rock music. Inang inyong abigo sa kahanginan, inyong ka-vibes, Budoy Pats! O welcome sa FMR Favorite Mix of Rock Sunday. Diin ang rock dili ang musika kundili usa ka pamaagi sa pagkakinabuhi nato nining kalibutan na mga ka-vibes. Ala, enjoy ta nga maminaw nining ato ang programa. Samtang oras nito mga ka-vibes, alas 3:18. Magpadayon gihapon ang ato ang programa mga ka-vibes. Ay mughawa humani nining pipila ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by board member Colerb Zamora Absai.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS, one station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
5: Ang gugma, murag wifi. Maski doon na kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect.
6: Why? Hala na.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo o pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Add to lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likay ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
16: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
19: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
20: Calling all gadget lovers.
21: Gadget lovers!
20: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
21: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio.
23: FM Radio.
24: This song is brought to you by
25: Governor Engineer Raul Mabanglo.
26: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
27: ACS.
26: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
27: ACS.
28: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

Alas 3.35, saka po ng mga kabibes, huwag dibalik inyo ang programa nga to, ang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Ay hapon sa tanang mga kabibes nga naminaw, nagtanaw ka rin sa itong FV Live. Mayong hapon kang kabibes, TC Ortiz Hentapa. Mayong hapon, gimingaw na ko sa inyong tingog, kabibes. Wa pa ko'y radyo ba? Happy Blessed Sunday ka rin nyo, kabibes. Pohon kabibes, TC Hentapa Ortiz. Oh, nahigayon nga nakahatag mig radyo, dalaan ka na mo diha sa andap, nyo bataan, o na ay higayon nga ipanghatag o radyo ang amuang istasyon, ang FMR, Favorite Mix of Rock. Nahatag mi pohon diha. O si kabibes, Christian Kyle Sirinio Braza, listening from Davao City. Pwede mo request sa akong favorite mix of rock song title sa song My Girona. Salamat gikan ni Christian Kyle Zerenio Braza. Dagang salamat ka vibes sa imuang pagtanaw sa tuwang

0: Milaib mo ba yung hapon? Saryo ng barangay tubo-tubo mong kayo pa-request ko song Kuday Pats ng Temple of the King. Okay, taon-taon ka vibe. Saryo ng barangay tubo-tubo mong kayo. Ito yung play taon-taon yung muhang song request. May hapon sa mga kasilinganan na kudiha sa may barangay Ogoy sa kong ugangan ng naminaw kong Gregorio Uyo de la Piña. Mayong hapon sa kong asawa Rachel de la Piña. Patay sa kong dukanak Chelsea Jean o Chisley Jana. Mayong hapon. May hapon sa ito ang barangay Captain ya Kapitan Milagros Andanistal, Bus Babinistal o Kagawad Marjonistal o sa tanang mga kagawad na ito diha. Mayong hapon kang Kagawad Marisher Ventorin Tira, Kagawad Bus Raymond Arangcon diya sa may Purok Dos Barangay Ogao, Kagawad Bus Danny Digal o siyempre kang Kagawad Dennis Muso diya sa may Purok 5 Barangay Ogao. Siyempre Maroy Alex Manti diha sa may Purok 5. May hapon kang Kagawad Ati Asun Pontevedra, Bus Felix Pontevedra. Ilabi na diha sa mga taga Purok 3 nga na sila diha karon sa ilahang Purok nga nagtagbo. Pinanguluhan by Chairman Tulitz Rosales Ninong Kung Kumpare. May hapon Chairman Tulitz Rosales, no? Ninong Kung Kumpare, mayong hapon diha. Uban sa mga kaubanan nga nagtagbo diha karon sa Purok kang Kagawad Ati Asun Pontevedra, mayong hapon. Kinsa may naa diha karon, mayong hapon kaninyong tanan. Mga kasilinganan diha kang Ate Juliet Rosales o Erika Rosales. Siyempre sa mga kasilinganan diha GB Matit Badilla kang Da Boy, maayong hapon. No, pwede i-comment ang inyong mga itagbo diha karon, no? Pwede i-comment sa tuang Facebook para mabasa na to na karong hapon na. Mapaabot na to sa mga kahanginan. May hapon kaninyong tanan diha sa Bulayan Family. Maayong hapon kaninyong tanan. O siyempre sa tanang mga ka-vibes na ito nga naminaw din hey sa may Yokoso Japan Surplus na Bunturan Brands kang Jimar Jay, Mariana Lane, Mary Jane Pipito o Jik Jik. O siyempre sa DDOPH Monte Vista, maayong hapon kang Kuya Lolo Isabilo Birana sa mga kaubanan niya diha kang Jujoy Gokong, Alas Rubin Canoy, Glenn Domingo Itit, Raimondo Luribert o Brin Lotlot. Maayong hapon kaninyong tanan. May hapon sabs sa mga ka-vibes na to diha sa may Purok 4 Barangay Ogao kang Pring Dudong Rikrik Urbuda diha sa may Barangay Panggutusan. Mayong hapon na Pring Dudong Rikrik Urbuda kang Magminda Urbuda. May hapon sabs kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, kang Tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang Tatay Alejandro Urbuda, Nanay Bibi Lalay Felix. O siyempre Ayan Milinday Jojo Gina Ati Gina Flor, kang Bus Flor de Leto, kanong Jimmy o siyempre kang Christopher Longlong Urbuda. May hapon sa tanang mga kabaib susab nato, no, diha sa may Barangay Syukon. Mayong hapon diha, dagan kayong salamat sa makanano ayong pagpaminaw nining ato ang programa kang Parts Jurel Osul Bilyason. Mayong hapon o siyempre kang Marvin Ladika Kukamas o sayahang wife si Cha-Cha. Maayong hapon. O siyempre maayong hapon Toy-Toy Underground Dondon Bivora. O mabalik inyo ang programa mga kabayb samtang oras ito alas 3:40 sa hapon.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay. Tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuna ko sa Magnum C, kanang dili kayo ka po yun, makabaktas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C, naot nga magpadayon ang inyong successful ang patingkamot ng mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Salamat ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
23: One station, all the hits.
24: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
25: This song is brought to you by
26: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
27: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
28: ACS.
27: This song is brought to you by Smart. the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!
0: ACS! This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up!

0: 3:55 sa kapuno mga kabibes. Daghang kayong salamat sa inyong makanunayang pagpaminaw ni nga to ang programa din sa FMR, Favorite Megs of Rock. Dili lang kayo sa kong programa mga kabibes. So siyempre madunggan po nato ang programa ni Kuya Jason. Alas 12 taman alauna sa hapon ng iyong programa mga kabibes sa Favorite Mong Request. Huwag masunod po ang programa ni Budoy Pats, ang programang FMR, Favorite Megs of Rock. Huwag siyempre masunod po ka vibes ang programa ni Tulitz Rosales, FMR Confession. Madunggan na to na alas 8 taman sa alas 10 sa gabi mga kabibes. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw karong tak na mayong hapon at tirot-tirmulta niyog diha sa may barangay Tamya, Kumpostila, mayong hapon. Sa tanang niyog family o Grimulta family, maayong hapon. Ati Ruth Trimulta niyog. O kang bibingay ang kauban niya sa iyahang panimalay, maayong hapon. Chairman Nuno Daragusa niya sa may barangay Tamya, Compostela, maayong hapon. Siyempre kang boss Amil Hadman diha sa may Purukdos Poblasyon, Compostela. Sir Dexter Visitasyon, maayong hapon diya sa may Poblasyon, Compostela. Ega prosab kang boss Arjun Celeste dito sa may barangay Linuan, Montevista. Parimiko Hilado Liguatikol, maayong hapon diya pre sa may barangay Magsaysay, no? Daghan kayong kuan diya, daghan kayong mga nagpabulkit diya karon, maayong hapon diya kol. Parimiko Hilado Liguatikol. May hapon sab kang Brad Jan Rimilendres o kang Nalino o siya ang mga kabataan diya, mayong hapon. Dan sa mga kasilinganan diya sa may barangay Magsaysay, mayong hapon. Barangay Magsaysay na Bunturan. O siyempre mayong hapon diri sa may barangay Syuko, no? Mga kabayab sa tuliha kang Angkulo Rito Bambam Oliveros, Dundun Bibura, Noel and Bimbi Badal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store, mayong hapon. Usbon ko mga kabayab sa tuliha, mayong hapon kaninyong tanan. Dagan kayong salamat sa iyong pagpaminaw. Parts Juril Ozol Villazon, Marvin Ladika Kukamas, Obsayahang Wife, si Chacha Tuytoy Underground, Uncle Florencio Villazon Jr., siyempre kang Dundun Vibura, Robert Ayuk Asido, Uncle Albert Asido, Shulamite Asido, maayong hapon diya sa may Aman Jordan. O siyempre mga kabibes, sa atong pagpadayon sa tuwang programa, no? Tamantalisin ko ninyo tuwang programang FMR, Favorite Megs of Rock. Ay mga hawa mga kabibes, magpadayon diya po ng tuwang programa. Samtang oras ito, alas 3:58. Atod ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, ug SB Member Uriel Zamora Absay.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

Alas 4:38 sa kapunon mga kabibes, maulan nga kahapunon diri sa muang nahimutangan mga kabibes sa inyong tagsutag sa mga kabarangayan ya, kalungsuran nagulan ya. Paki-comment daw diri sa tuang FB Live mga kabibes. Para to ang ma sagap ni ato ang mga comment karong takna. Maying hapon, maying pagpaminaw diya sa may barangay Gabi Nono. Mayong pagpaminaw, Kapitan Nonoy Lihano. Sa tanang Lihano family, Linjo family, sa tanang mga barangay pangisyonari. Si Ruben J. Ripunti, mayong hapon, sir. Ma'am Nining Ripunti, Kuya Vince, at iabing Nelnel Ugang Bibi Tali. Mayong hapon, sab ka ati Sabil. O sa tanang mga kabibes na tuliha, kang Ricky, pari Ricky Hidurio, at ang Purok Chairman di sa may barangay Gabi, mayong hapon. Boss Timyo Amabaw, mayong hapon na boss. Og siyempre, Montesilanos family, mayong hapon. Baisak family di sa may Purok Dos. Barangay Gabi o Kuya Arnel Sinahon, mayong hapon. Kang Brad Arnel Vilita di sa may Rodgen Sabing Meat and Shop, mayong hapon. Kung may hapon sab, di sa may barangay San Miguel Compostela sa Dos Pueblos, Pamiri. Jipre Dos Pueblos. Naminaw karon sa tuwang programa, mayong hapon. Kang kabibes nung Silver Dos Pueblos, mayong hapon. Samtang oras ito mga kabibes, alas 4:40 magparayan nga po ng ito ang programa humanin ng pibila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Looking

0: place for your family.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM radio.
9: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
10: ACS.
9: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
10: ACS.
11: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
10: ACS.

alas 4:52. Mga ka-vibes, huwag ka mag-iap na pabiling na minaw na yung atuang programa karong tatna. Mayong hapon, ang kursangay budoy diya sa may upper kabidyanan. Maayong hapon, mayong pagpaminaw kang antinining kang John B. Usni. Maayong hapon, no? Daghang kayong salamat sa pagpaminaw na yung atuang programa karong tatna. Mayong hapon, sab kang Boss J. Lubitos diya sa may upper kabidyanan. Huwag mayong hapon kang ka-vibes, no, diha sa may kabidyanan, no, mayong hapon kang Abril Ramirez Risma, kang Sir Abril Ramirez Risma. Ito ang mga kaubanan diha sa may Santo Niño Quasay Paris Antikira. Huwag mayong hapon diha kang Father Tito Orbistondo, bansayahang mga kaubanan diha sa Quasay Paris Antikira, Santo Niño Quasay Paris Antikira, nga nag-celebrate kagahapong adlaw sa 10 years anniversary, no, Paris Day, no, sa pagkakwasay Paris sa Santo Niño Quasay Paris sa Antikira. May hapon diha sa tanang mga naadya karon, no. May hapon kaninyong tanan sa Omega Family kang Kapitan GC Tagalog. Mayong hapon diha, Kap. No, may hapon uban sa tanang mga barangay pangsyonaris. Mayong hapon uban sa mga apostolado diha, no, sa Santo Niño Quasay Paris Barangay Antikira. Mayong hapon usab kang Father Vic Lichido diha sa may Kamanlangan ug sa tanang sab nga mga kaubanan na diha, no, sa may simbahan. Mayong hapon Father Vic Lichido. Mayong hapon usab ka Father Ray Aroy diha sa may Barangay Kapatagan Laak, no, Dabao de Oro. Mayong hapon Father Ray Aroy. Og sa tanang mga ka-vibes, na tulagang kayong salamat mga ka-vibes sa inyohang makanunayong pagpaminaw nining atuang programa dinhi sa 96.7 FM na Bunturan, Davao di Oro. Mga ka-vibes, diri nakutob ang atuang pag-uban-uban karong kahaponon. Daghang salamat sa inyohang pagpaminaw, pag-text or pag-comment sa atuang FB Live ug sa pagpadayon nga pagsuporta sa FMR Favorite Mix of Rock nga atuang programa matag hapon mga ka-vibes. Ug syempre hinaot nga mga kantang atong gipaminaw karon nakahatag og kusog, kalingawan ug inspirasyon sa inyong adlaw hinumdumi sama sa rock music ang kinabuhi. Usahay kusog ang hampak, apan padayon lang gihapon ta sa pagbarog ug pagpadayon. Amping ipirmi ang inyong kaugalingon ug ang inyong pamilya mga ka-vibes. Sa tanang mga nakadungog ini nga to ang programa karong takna, ayaw kalimot sa paghatag ug gugma, pagrespeto sa usag-usa ug paglaom sa matag adlaw nga pagkinabuhi nato mga ka-vibes, no. Syempre ako inyohang kauban sa kahanginan Budoy Pats nga nagingon padayon sa pagdamgo, padayon sa pagtuo ug padayon sa pagrak bisan unsa ang hagit sa kinabuhi ato nang lampasan mga ka-vibes, uban sa panabang sa ato ang labaw nga makagagahom. Daghang salamat mga ka-vibes. Og nagatuwi igong oras, daghang salamat sa inyohang tanan kini ang FMR Favorite Mix of Rock sa programang matag alas 3 taman alas 5 sa hapon Lunes hangtod Biyernes. Og magpadayon po ni sa adlong Domingo mga ka-vibes, no, sa susamang oras gapon alas 3 taman alas 5 sa kahaponon hangtod sa sunod natong panagkita dinhi sa tuwang programa. Mayong hapon amping ta kanunay. God bless us always sa inyohang tanan og pagpadayon tang mag-amping sa tuang mga lakaw mga ka-vibes, no. Daghang salamat og dalaygo ng Dios. Bye-bye.

0: pase sa quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Opneta del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinatidyot sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
17: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio.
14: FM Radio.

0: hits. One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Looking

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Excellent Health Excellent Life EXL Makabuhay Plus
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ako si Rich nga Estrera Graciano. Lahit yun. Ako testing din yung kuhanay. Pero ako na pinag-testingan. Okay kayo sa akong mga sakit sa kalawasan. Ganang kapuyon ko. Inom ko kapsol. Mawala akong kakapoy. Kapi po na ako. Maraming kami. Salamat yun po sa Magnum C. Kaya nakataginig ka. Nakong tabang. Effective. Barato pag yun.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Looking

0: Family. Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, Herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite Music Radio.
3: FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Zero ni Oslo. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang sa hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Liarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat dito sa Magnum C. Kapsul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung orser ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 13 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: Yeah, nga maayigod siya. Na mo yung mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule. Ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested nga quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking for

0: Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Diktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay ang kakong mga balatian na ayaw. Ubag man eh. At dahit eh. Nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan sa kuha nga. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Teresita, Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas, akong yubati mo lang, buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, kanag yun ko at law. 3 times, gihapon, pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo buhay sudan, katumang kape akong sadanon, di ba? Barato, 50-50 pa. Lahira sa ubano.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad og bills, makapalit og prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
7: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako ani mga March. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uling ng sakit.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite. Music Radio. FM Radio.

0: Pagkakaklase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
3: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
4: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
5: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
6: Tara na!
5: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
6: More than good pizza.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit ka akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya hospital. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Liarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C. Kapsul. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Looking

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
5: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Layipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
10: one station, all the hits.
11: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigi, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
6: Lisa, lahat ng pangangailangan pang kalusugan, tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
7: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

CBS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!

0: Kami ang mga patrol ng Pilipino.
1: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Civil society groups nag-aos ng simbolikong protesta. Ilang house at private prosecutors at iba pang mambabatas nagmisa sa bisperas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko?
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling umalma sa mga akusasyong nag-uugnay sa kanya sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control project. SUV na hulog sa creek sa Quezon City. Driver na ni-rescue, lasing umano. Lalaki sa viral video na nagdeklara ng holdup at nagpakita ng pinaghihinalaang baril sa isang online seller sa Taguig. Arestado. At Pinay tennis star Alex Ayala, pinatumba ang defending champion ng Wimbledon. Pinoy fans, kani-kanyang pagdiriwang.

0: Kapamilya, simula na bukas ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mahigit isang buwan matapos maihain ng Kamara ang apat na articles of impeachment laban sa kanya. Mahigit siyam na pong araw o mga tatlong buwan ang inilaan ng Senate Impeachment Court para sa trial. At live mula sa Senado sa Pasay City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Jervis, handa na ba ang lahat para sa bisperas ng paglilitis?
1: Yes, Zen. All systems go na nga dito sa Senado para sa pagsisimula ng makasaysayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas. Sa ngayon ay tahimik pa naman dito sa paligid ng Senado pero may mga nakita na tayo na mga nakapwesto na mga pulis at Senate security. Kanina nga ay muling dinala ng ilang grupo sa lansangan ang mga usapin kaugnay ng impeachment trial. Sa bisperas ng unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsagawa ang mga civil society group sa pangungunan ng Tindig Pilipinas ng isang simbolikong protesta. Tinawag nila itong lakbay pananagutan kung saan pinuntahan nila ang mga lugar na may kinalaman sa Articles of Impeachment. Unang tinungo ang batasang pambansa kung saan dinetine ng House Squad Com ang kanyang Chief of Staff ni si Attorney Zuleika Lopez noong November 2024. Naging mitsa ng umano'y pagbabanta ni Duterte ang pahayag ng ilang mambabatas na ililipat si Lopez sa correctional facility. Mula Kamara, nagpunta sila sa Commission on Audit na nag-issue ng Notices of Disallowance sa Confidential Funds. Nagtungo rin sila sa isang bangko sa Pasig City kung saan pinaniniwala ang nakadeposit ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise, pati na sa tanggapan ng Department of Education kung saan nangyari ang umano'y bribery sa ilang DepEd officials.
2: Pinapaalala lang po natin sa taong bayan na totoong krimen, totoong pera, totoong buhay yung involved dito sa impeachment ni VP Sara. Kapag itong ebidensya, napakabigat na ebidensya ang titingnan ng maayos, malinaw na hatol yung conviction.
1: Ayon kay political analyst at UP professor Gene Franco, hindi inaasahang magiging madali at mahinahon ang paglilitis.
3: Ang expectation ko, hindi ito magiging smooth. Kasi ang sense ko, yung mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan ay parang manifestation na hindi magiging madali, no? Ang impeachment trial.
1: Isa sa malaking hamon aniya kung aarestuhin ang ilang senador na tatayong hukom sa paglilitis.
3: Magdudulot ito ng gulo na naman, di ba? Pero of course, kailangan nating sundin yung rule of law. Kung talagang aarestuhin, dapat arestuhin. Huwag sana naman silang magtago na naman. Lahat ng hindi gustong ituloy yung trial, gagawin ng paraan para i-delay.
1: Gayunman, mahalaga aniya sa bansa na maituloy ang impeachment trial.
3: Ito ay simbolo ng pag-mature ng ating demokrasya, simbolo ng katatagan ng ating institusyon, at mahalaga rin ito sa Senado bilang institusyon, binatikos ng publiko.
1: Ayon kay House Impeachment Advisor and Spokesperson Robert Barbers, ilalaan ang unang araw sa paglalatag ng legal framework sa paglilitis. Kaya hindi pa inaasahang may sasalang na agad na testigo. Nauna nang nagsumite ng listahan ng mga testigo ang prosecution para sa unang linggo ng trial. Nakatakda ring maghain ng motion si Senator Bam Aquino para isapubliko ang lahat ng ipakikitang ebidensya.
4: Ito po ang aming pangako. Hihimayin namin ang ebidensya, sisiguraduhin namin na magiging patas ang paglilitis. Walang kulay, walang kaibigan, walang kaaway. At boboto po tayo ayon sa ebidensya.
1: Wala pang kumpirmasyon hanggang ngayon kung pupunta si Vice President Duterte sa simula ng paglilitis. Pero una nang sinabi ng kanyang defense team na hindi naman kailangang dumalo mismo ang bise sa mga pagdinig. Pero sisipot siya kung kinakailangan. Kung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatanungin, mas mainam kung dadalo mismo ang bise sa impeachment trial.
5: Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. But that's just my own opinion and that's not a legal opinion. I would almost insist over the advice of lawyers, if they advise me not to appear, I would insist on appearing.
1: Para sa prosecution, walang epekto sa kanila kung dumaluman ang bise o hindi.
6: We will still present our evidence, call to the witness stand our, all of our witnesses, no? So regardless if she's there or not. But again, of course, we see the merits also, no, of the opinion, no, of people saying that she should be there. Because at the end of the day, we hear that this is the sentiment of the people.
1: Zen, libo-libong mga pulis ang inaasahang ipapakalat ng NCRPO dito sa paligid ng Senado simula bukas dahil inaasahan din na magkakaroon ng mga pagkilos dito. Kasabay niyan ay magsasagawa naman ang Bantay Senado Network ng Community Viewing Party doon sa impeachment trial para nga mas mailapit sa publiko ang mga isyu sa paglilitis na ito at sisimulan nila yan bukas sa Barangay Cruz na Ligas sa Quezon City. Samantala, kanina ay sabay-sabay na dumalo sa isang misa sa Archdiocesan Shrine of Jesus, the Way, the Truth, and the Life sa Pasay City ang ilang mga House Prosecutors kasama na dyan si Representative Laila De Lima, Joel Chua, Chel Jokno at Isabel Zamora, pati na ang mga private prosecutors na sina Attorney Lorna Kapunan at Attorney Amando Virgil Ligutan. Dumalo rin sa misa sina Deputy Speaker David Suarez, Janet Garin at Paulo Ortega, pati na sina Tingog Party List Representative Jude Asidre, Butuan Representative Jose Aquino II at iba pa. Zen.
0: Jervis, para lang malinaw, ano, at this point, meron bang kahit na anong rason na pwedeng mangyari para maantala yung impeachment trial? Halimbawa, hindi kumpleto yung mga senador, mag-boycott ang isang grupo, may inaabangan pa tayong pag-aresto kay Senador Marcoleta. So kung kulang yung mga senador, pwede bang hindi matuloy yung impeachment?
1: Zen, ang sinasabi sa atin ni Senate President Sherwin Gatchalian kahapon ay anuman ang mangyari ay magkakaroon talaga ng opening itong impeachment trial bukas alas 2. So kung anuman ang mga posibleng mangyari, sinasabi niya na ito ay speculative pa lamang at haharapin nila kapag totoong nangyari na. Pero base sa lahat ng mga nakausap natin, simula itong mga nagdaang linggo ay tuloy na nga ang impeachment trial bukas ng hapon.
0: Oo, and if I may add, ano, mandato na nakasulat yata ito sa ating konstitusyon, kaya dapat, kumbaga, ay sundin ng ating mga mambabatas. Maraming salamat sa iyo, Jervis Manahan. Nahulog ang isang SUV sa creek na bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ayon sa MMDA, nakainom umano ang driver nitong senior citizen. Nagpapatrol, Francis Orso.
7: Nakabaligtad at nakalublob sa maitim na tubig sa creek ang sasakyan na ito sa bahagi ng G. Araneta Avenue malapit sa kanto ng Del Monte Avenue sa Quezon City pasado alas 7 ng gabi noong Sabado. Sa loob nito, pinagtulungang i-rescue ang natrap ang 71-anyos na lalaking driver ng SUV. Kwento ng isa sa mga responding public safety officer ng Barangay Masambong, nakatanggap sila ng tawag para manghingi ng rescue.
8: Nakita namin po yung mga nagbubuhat sa tao, kaya tumulong na rin po sa pagbuhat. Mga anim na katao po kami, dinala na namin dito sa ibabaw.
7: Nakausap anya ang SUV driver at sinabing hindi nito namalayan na umangat na ang sasakyan sa gutter at dumire-diretso sa creek.
8: At dito na siya nanggaling sa Del Monte, sumalubong daw yata po dito, umangat dun sa may pinakamababang gutter. Kaya nagdire-diretso na po siya dito, bumaliktad na po.
7: Isang oras makalipas ang insidente, dumating ang pamilya ng driver. Gusto siyang dalhin ang kanyang pamilya sa ospital pero ayaw ng lalaki dahil wala naman anya siyang maluhang sugat na natamo.
9: Paano ko sa ambulance?
10: Wala.
7: Sinubukang humingi ng ABS-CBN News ng pahayag mula sa driver at pamilya nito pero tumanggi ang mga ito. Sa ulat ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, sinabi nilang nakainom ang driver ng SUV. Nagpaalala naman ang MMDA na ang pagmamaneho ng nakainom ay hindi lamang naglalagay sa buhay ng driver sa panganib, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Paglabag din ito sa Republic Act No. 10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013 na may kaukulang multa at parusa. Mag-aalas 10 ng gabi o matapos ang 3 oras, tuluyan nang naiahon mula sa creek ang SUV. Francis Orso, ABS-CBN News.
11: Bumuwelta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kritikong nagsasabing siya ang nasa likod ng mga anomalya sa flood control projects. Nagsalita rin siya tungkol sa iba pang issue sa pagtatapos ng apat na araw niyang official visit sa Canada. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
10: Sabado ng tanghali oras sa Vancouver, Canada, nang umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos pabalik ng Pilipinas matapos ang apat na araw na official visit. Bago nito, humarap si Marcos Jr. sa mga miyembro ng media para ilahad ang naging bunga ng kanyang pagbisita, gaya ng sunod-sunod na pulong kasamang ilang Canadian businessmen na nagpahayag na palalawakin ang kanilang mga negosyo sa Pilipinas.
5: All these business engagements in the sectors of mining, critical minerals, energy, services, and IT-BPM resulted in a combined $2.5 billion in investment from Canadian partners.
10: Dumepensa rin ang Pangulo sa mga kritikong nagsasabing siya ang nasa likod ng korupsyon sa flood control projects.
5: Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. So...
10: Ayon kay Marcos Jr., isang taon matapos niyang ibulgar ang tungkol sa flood control scandal, hindi pa rin sila tapos sa pag-iimbestiga dahil mas marami umano silang nahahalungkat mula sa mga nagdaang taon. 2018 pa lang anya, naungkat na ni dating House Minority Floor Leader Rolando Nonoy Andayo Jr. ang tinatayang 300 billion peso na flood control mess.
5: And back to about that time, 2017-2018. And at the time, the President, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do.
12: President Sara.
10: Giit ng Pangulo, malalim ang problema ng korupsyon at pinakamahirap na baguhin ang anyay kultura sa loob ng gobyerno na kumukonsente rito.
5: Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito.
10: Ipinauubayan naman na ni Marcos Jr. kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rebulla ang planong gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa flood control cases.
5: And if he feels that the former secretary, Manny Bonoan, will be helpful to the cases with the other people, then again, to use the word again, it is his prerogative. It is his decision, it is his judgment to make. And I have complete faith in the ombudsman and what he's doing.
10: Muli ring itinanggi ng Pangulo ang alegasyong selective justice at nanindigang ebidensya lang ang kanilang sinusundan. Harleen Delgado, ABS-CBN News, Vancouver, Canada.
11: Pahabol pong balita, dumating na ang Pangulo at kanyang delegasyon mula Canada sa Villamor Air Base sa Pasay City bago mag-alas 4 linggo ng hapon. Pasalubong niya ang $2.5 billion na halaga ng investment commitment sa mga larangan ng pagmimina, critical minerals at renewable energy. Buong bansa ang nagdiriwang ngayon sa dambuhalang upset ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa center court ng Wimbledon. Ito ay matapos niyang patumbahin ang defending champion na si Iga Swiatek sa straight sets. Live mula sa London, England, nagpapatrol si Dayan Castillejo. Dayan, ano ang impact ng tagumpay ni Alex Ayala sa Philippine sports sa global map?
13: Adrian, walang dudang si Alex Ayala ng Pilipinas ang bagong superstar ng Wimbledon tennis. Sinatawag siyang isa sa pinaka-exciting at charismatic na player dahil sa kanyang tapang at power game. Inalay naman ni Alex ang kanyang upset win sa kanyang pamilya, sa kanyang team at sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Full house ang center court ng Wimbledon para sa inabangan laban ni Alex Ayala kontra sa defending champion at world number 3 Iga Swiatek. Mula umpisa ng match, pinakita agad ni Ayala na walang takot siya sa pagharap sa six-time Grand Slam champion mula Poland. Malalim at malakas ang palo ni Ayala. Nag 1-all at 2-all. Lamang si Ayala ng 3-2. Na-break niya muli si Iga para lumamang 5-3 sa pag-atake sa forehand ng kalaban. May isang set point si Ayala. Lumaban si Swiatek at naitabla ang score sa 5-all. Nagbitaw ng big serve si Ayala sa break point at nakuha muli ang lead 6-5. Napuwersa sa tie break ni Iga. Nauna siya sa 2-0. Bumawi si Ayala at lumamang ng 5-2. Dumikit muli si Swiatek at nagkaroon ng isang set point sa 6-5. Na-save ito ni Alex at na-extend ang tie break sa 6-all, 7-all, 8-all. Hataw si Ayala at nakuha ang first set 7-6 at 11-9 sa tiebreak sa loob ng isang oras at kalahati. Sa second set, mas naging agresibo pa si Ayala. Nahirapan si Iga sa spin serve ng kaliweteng Pinay, kaya maraming errors lalo na sa forehand. Lumamang si Ayala ng 4-love at 5-2. Lumaban si Swiatek hanggang sa huli, pero winner ang Pinay, 7-6, 6-2. Emosyonal at napaluhod si Ayala sa court. Kumaway siya sa crowd, sa coach at mga magulang niya sa box. Super proud sina Mike at Riza Ayala na walang pagod sa pagsuporta sa anak mula umpisa ng tennis career. Sa on-court interview, naiyak si Alex nang ibahagi kung gaano kahalaga ang tagumpay sa kanya bilang isang tennis player na lumaki sa Pilipinas. Na nag-umpisang maglaro kasama ang kapatid at lolo, suot ang ruffled na medyas, sapatos at may chubby cheeks. Ayon kay Alex, kung ikukumpara sa nakamit ng malalaking pangalan sa tennis gaya nina Iga, Venus at Serena, ito ay mukhang maliit na panalo lang. Pero para sa isang manalarong galing sa Pilipinas, isa itong katuparan ng matagal niyang inasam na panaginip at pangarap. Inialay niya ang tagumpay sa pamilya, kababayan at lahat ng batang Pinay na may tennis dream. Sobrang proud ang mga Pinoy na nanood sa center court. Tuloy-tuloy ang pag-group pick dala ang bandila. Todo bati at selfie rin sila sa mga magulang ni Alex. Sa press room, ipinaalam ni Alex kung paano niya tinibayan ang loob para malampasan ang pressure, lalo na sa dikit na tiebreaker sa unang set. Nag-focus lang anya siya sa bawat puntos at ginamit ang instinct kasama ang determinasyon. At kahit sobrang happy sa upset kay Swiatek, nakahanda na siyang mag-lock-in muli para sa next match sa round of 16 kalaban si Jasmine Paolini ng Italy. Humanga kay Alex ang tennis legend Martina Navratilova na nanood ng live. Bumati rin kay Alex ang isa pang legend si Billie Jean King na may 39 Grand Slam tennis titles. Tinawag rin si Ayala na star ni Maria Sharapova kasunod ng kanyang tagumpay. Diyan nakakatuwa dahil bukod kay Alex ay talagang sikat na sa buong tennis world ang mga Pinoy fans dahil sa kanilang dedikasyon at suporta kay Alex saan man siya maglaro. So mga kababayan, nagsusunod na laban ni Ayala round of 16 bukas Lunes kalaban si Jasmine Paolini, siya ang number 13 seed dito at dating finalist sa Wimbledon noong 2024. Natalo na ni Alex si Paolini itong taon sa noong Pebrero sa WTA 1000 tournament. Straight sets yun, so magdasal tayo na maulit ang tagumpay na yan kay Paolini. Adrian?
12: Yes, Dayan, oh, magdadasal tayo. Pero ano ba talaga yung naging alas at meron bang binago sa diskarte ni Alex para manaig siya kontra sa defending champion ng Wimbledon?
13: Alam mo, sinasabi nga ng lahat ng tennis analyst dito, ang power game ni Ayala, ang kanyang pagiging agresibo ay bagay na bagay sa grass court dahil mabilis yung bola. So, atake niya, talagang nahuhuli ang kalaban. So, yun ang isa. Number two, yung kanang galaw sa court dahil marami na siyang nilarong grass court tournament bago dito sa Wimbledon. Nanalo na nga siya ng isang tournament, yung Birmingham 125, ay talagang komportable na siya gumalaw sa grass kahit mahirap dahil madulas. So, yun ang dalawa. At number three, syempre, yung fighting spirit niya. Talagang nakita natin, di ba? Never say die, vamos spirit talaga si Alex Ayala hanggang sa huli. Naging viral na nga ang kanyang, yung litrato nung nahulog siya, nadapa siya, pero sinubukan pa rin niyang kunin ang bola. So, mabuhay, Alex Ayala.
12: Eh, Dayan, ito naman, ano ba yung reaksyon ni Iga matapos siyang matalo ni Alex?
13: alam mo, sa press conference pagkatapos, siyempre malungkot siya. Sinabi niya na inamin niyang napakaganda ng laro ni Alex. At sabi niya nahirapan siya sa iba't ibang pace ng bola ni Alex. Napansin niyo, yung baseline niya hataw. Tapos yung serve niya medyo mabagal. So hindi siya maka-adjust sa iba't ibang pace. At sabi ni Iga na marami siyang mga mishit sa volley nakita natin. Hindi niya maipaliwanag kung bakit hindi niya nagawa yung maraming mga easy shots. So sabi ni Iga ay proseso, syempre ang pag-improve. Itong taon na to, struggling talaga si Iga. Wala pa siyang tournament na napanalunan kahit number 3 in the world siya. So sabi niya tuloy lang ang practice para maibalik ang kanyang dating forma.
12: So Diane, ano naman yung aasahan natin dito sa susunod na laban ni Alex laban kay Paulini?
13: Nako, alam mo, malaking bagay yung pagkatalo ni Alex kay Paulini noong Pebrero sa Dubai. Kasi natalo na niya siya ni Paulini in straight set. So may kumpiyansa siya. And then, mas mabilis pa ang bola ni Alex dito sa grass kumpara noong natalo na si Paulini sa hard court. And then si Paulini, kilalang clay court player. Medyo mabagal, hindi gaanong power game. So kung laruin ni Alex ang ginawa niya itong mga last 3 rounds ay may tagumpay talaga si Alex kay Paulini at malaki ang chance ang makakapasok siya sa quarterfinals. By the way, sa press conference ni Paulini, sinabi niya na dangerous player talaga si Alex at pag-iisipan pa nila at ng kanilang coach kung paano ang tamang strategy para labanan si Alex dito sa grass court.
12: So exciting talaga. Maraming salamat, Diane Castillejo. At congratulations kay Alex Ayala.
14: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio. One station, all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
16: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
19: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa hayag. Nay, galangan i-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
21: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Calling all gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
24: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
14: One station, all the hits.
1: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
2: TV Patrol sa FM Radio.
12: Sasampahan na ng reklamo ng Las Piñas Police ang 4 sa 5 menor de edad na kumuyog at nanaksak sa isang grade 8 student noong Huwebes. Ayon sa hepe ng pulisya, natanggap na nila ang Certificate of Discernment ng 4 na binatilyo mula sa Department of Social Welfare and Development. Ito ang official assessment report ng isang certified social worker na nagpapatunay na ang isang menor de edad ay nakaiintindi na ng tama at mali at may kamalayan o kaalaman sa parusa o kahinatnan matapos makagawa ng krimen. Mahalagang dokumento ito para sa pagsasampa ng kaso sa itinuturing na Children in Conflict with the Law o CICL. Hinihintay pa ng pulisya ang evaluation ng DSWD sa isa pang kabataang direktang nanaksak umano sa biktima. Huwebes ng gabi ng harangin at kuyugin ng 5 suspect ang biktima malapit sa isang convenience store. Pinagbabato umano ng hollow blocks ng grupo ang 13-anyos na biktima at kasama niya bago inundayan ng saksak. Nananatili sa ospital ang biktima at patuloy na nagpapagaling.
3: Today we're scheduled to file a case through inquest against them. There's 2 cases against the primary, yung sumaksak talaga sa na hospital, frustrated murder, then attempted yung 4, yung pending pa yung evaluation ng DSWD. Pero hopefully tomorrow, this station will be furnished a copy of the evaluation result and subsequently, we will file the case.
12: Daan-daang mangingisda ang lumahok sa simbolikong kilos protesta sa dagat sa Subic Bay, Zambales. Kabilang umano ito sa 1 linggong paggunita sa 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award sa Pilipinas kaugnay ng West Philippine Sea. Pinangunahan ito ng grupong Atin Ito Coalition at mga lokal na samahan ng mangingisda. Halos 80 bangka ang pumalaot para bumuo ng higanteng watawat ng Pilipinas. Patuloy silang maninindigan at lalaban para sa karapatan ng bansa laban sa panghimasok at agresyon ng China. Samantala, binatikos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hakbang ng Beijing na nagbabawal kay Defense Secretary Gilberto Teodoro at kanyang pamilya na makapasok sa China at makipagtransaksyon sa mga Chino. Ayon sa Pangulo, nagpapataas lamang ito ng tensyon sa rehiyon sa halip na pahupain ito.
5: The declaration of Beijing as Secretary Teodoro as a persona non grata, I guess, in China, it is just not, it's very unhelpful in my view. Because it really achieves very little. Cutting off another line of communication, which is through our defense ministries, I do not see how it will help that process that we trying to manage the tensions in the West Philippine Sea, to lessen the likelihood of something happening that will be a trigger for something worse.
0: Kapamilya sa Australia, this is it! 3 weeks to go na lang bago ang ASAP XP sa Australia. Mula sa timeless hits of Pinoy icons to the sound of today's generation, ito na ang inyong pagkakataon para marinig sila ng live. Kasama ang Pinoy music royalties at ang finest performers, ang new gen divas at mga special guests. At hindi pa natatapos doon ang sorpresa, pangungunahan ang lineup ng Chief OPM Augie D. Alcacid at Asia's multimedia superstar Ann Curtis. Ang ASAP XP Australia ay may dalawang magkaibang show options sa isang araw, kaya pwede kayong mamili ng showtime na angkop para sa inyo. Ang isang ticket, katumbas na rin ang 360-degree entertainment experience mula sa sarili niyong red carpet moment, interactive photo walls, pagkaing Pinoy food trip, pati mga exciting freebies at non-stop party music. Party all day with DJ Enzo, DJ MO at DJ Chris Hall, kasama ang higit 30 kapamilya stars at incredible Phil Oz local performers. Isa ring OPM icon ang aabangan sa ASAP XP Australia. Ibang level ang sayang hatid ng ASAP XP Australia sa July 25 na yan sa TikTok Entertainment Center, kaya huwag nang pahuli sa pagbili ng inyong tickets. Napaulala na ba ang lahat? Number one sa YouTube Trending Music Chart ngayon ang kanta ng Baby Dolls. May panibago namang hamon ang nakaharap sa SB19 na tiyak na ipagmamalaki ng Pilipinas. Kabilang na kaya rito ang pagiging tourism ambassadors. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Para
4: lang sa'yo. Number 1 sa YouTube Trending Music sa Pinas, ang Ulala Baby music video ng its Showtime girl group na Baby Dolls. Higit 380,000 views ang music video isang araw makalipas ang premiere. Going viral pa rin ang dance challenge sa TikTok. Number 2 naman ang Step Back performance visualizer ng Beanie na halos 700,000 agad ang views sa loob ng isang linggo. Inaabangan kung isa ang Step Back sa performance ng Beanie live sa Summer Sonic 2026 sa Osaka at Tokyo, Japan sa August 14 at 16. Aabangan din sa Osaka at Tokyo ang Kings of P-pop na SB19 sa August 14 at 15. Pero bago magpahanga sa Japan, magpapamalas muna ng talento ang SB19 sa Global Spin Live nila sa Grammy Museum sa Los Angeles sa July 28. At dahil lumalakas ang SB presence sa global music scene, umaasa ang Department of Tourism na makuha rin ang Kings of P-pop bilang tourism ambassadors. Sa ngayon, wala pang formal na kasunduan, pero aminado ang DOT na kabilang ang SB sa kanilang wishlist na Pinoy Achievers na nais nila makatuwang. Kasama rin sa radar nila ang Pinay tennis star na si Alex Ayala.
6: None at the moment, but as Ren said, we want to highlight people who've made marks like
7: SB19, Alex Ayala yesterday. Yeah. And so others that are being.
6: Yeah, we don't want to exclude anybody who's making the country proud.
4: Una ng pinakilalang ambassadors ng Department of Tourism ang Beanie dahil sa napakita nilang kakayahang ipakilala at ipagmalaki ang bansa sa buong mundo. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
12: Mga residente sa ilang barangay sa Real Quezon, kinakapos na sa supply ng tubig. At mga pumubuo sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, kilalanin sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
9: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio.
25: FM Radio. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.

0: mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Chips yun, Piralta. Ay, nagkalipang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na naku, ani, nawala, kaluwa si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer. Di na mutong karper. Capsule na akong gigamit, sir. Capsule, kape, o kanang kuan, haplas. Ang galing Magnum C, efektibo, gini kayo.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
14: Sa full sa video, ang panunutok ng baril at pang-hold up ng nagpanggap na buyer ng mamahaling cellphone sa Taguig City. Natimbog ang sospek na nakuhanan ng baril at granada. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
15: Dito na lang tayo, boss. Oh, check na muna, boss.
16: Ibablog pa sana ng biktimang si alias Dayoy ang meet-up nila ng interesadong buyer ng cellphone Miyerkules ng gabi sa Barangay North Signal Village sa Taguig City. Kasama ni Dayoy ang kaibigang si alias Totoy. Pero nang ipapakita na nila ang mga pagpipili ang cellphone, ang katransaksyong buyer, hold-upper pala.
15: Ano yung check mo, Tol?
17: Kami na yan, patayin ko kayong dalawa. Sige, hindi mo bibigay. Sige.
16: Wala nang nagawa si Dayoy at ang kanyang kasama. Na-videohan pa ang pagtakas ng lalaki ang kas ng motorsiklo. Kwento ng nakakita sa pangyayari.
18: Para silang nag-a-argue eh, tapos nagagawan. Sabi nung ano, may dalang bag. Ay ate, sandali lang po, huwag muna. Tapos ngayon, biglang ano na, lumapit yung lalaking ano, naka-bonnet, naka-helmet na, at saka yung damit na puti. Pinablot niya yung ano, bag. Tsaka sabay labas ng baril. Hindi rin ako nakaano eh, nakakilos.
16: July 1 nang mag-inquire online sa kanya ang lalaki. Pero hindi umano ito sumipot sa nauna nilang meet-up place. Kaya lumipat sila ng lugar malapit sa isang simbahan sa Barangay North Signal Village pa rin.
15: Kakain na po kami, naka-order na po kami, nagulat na lang kami, isbigla silang nandun sa likuran ko na agad. Then tinanong agad nila kami kung kami daw ba yung katransaksyon nila na seller. So ako naman po, sinabi ko naman po na ako.
16: Hindi na rin nakapala.

0: Kag ang kasama niya dala ng takot.
1: Na blanco na rin po ako nun kasi nung pagkaano po ng baril pagkalabas na parang natunganga na rin po ako nun eh. Nung taos nung biglang pagkakasa po.
0: Nakuha mula sa biktima ang apat na mamahaling cellphones na nagkakahalaga ng 165,000 pesos at cash na 25,000 pesos.
2: Sabi niya sa akin, ma, mga limang buwan lang, baka mga December o November, makakapagawa na ako ng bahay. Eh ngayon po, yun ang nangyari sa kanya. Buti na lang, pasalamat po ako, hindi siya na-baril. Yun ang pasalamat ko.
0: Nitong Sabado ng madaling araw, naaresto na rin ang 23-anyos na sospek sa Barangay South Signal Village, Taguig. Nasamsam sa kanya ang kalibre 45 baril, isang granada at mga bala. Napasugod naman sa Taguig Police Station ang isa pang nagpakilalang biktima na natangayan ng motorsiklo sa Taytay Rizal noong 23 ng Hunyo. Ayon sa kanya, namukaan niya ang sospek dahil sa viral video.
3: Nung paalis na po ako, inaaran po yung lip ng motor ko. Kumaba po yung isang angkas po na tinutukan po ako ng baril. Sinabihan po ako na magkanan po mo, binura po ako na mamatay daw po ako.
0: Magsisilbi namang aral ang insidente sa biktimang si alias Dayoy para mas maging maingat sa katransaksyon sa buy and sell business.
4: Mas mabisa kung makikipag-transaksyon sila sa mismong mall, tapat ng police station, tapat ng barangay hall, or mas safe kung sa mismong mall or sa mga may gwardiya po talaga.
0: Hindi muna nagpaunlak ng panayamang Southern Police District habang gumugulong ang imbestigasyon at tinutugis ang kasabwat ng sospek. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.

0: Mga batikan at baguhang abogado ang magsisilbing defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na magsisimula sa Lunes. Kilalanin ang mga abogadong magtatanggol sa pangalawang pangulo sa pagpapatrol ni Jervis Manahan.
1: 16 na abogado ang magsisilbing defense team ni Vice President Sara Duterte sa isasagawang impeachment trial. Bawang mga pribadong abogado ang magtatanggol sa kanya sa makasaysayang paglilitis. Karamihan sa kanila galing sa Fortun, Narvasa and Salazar Law Office. Tatayong lead defense counsel si Attorney Sheila Season, na 12 taon ng abogada. Wala pang public record ng mga kasong dati niyang hinawakan. Karamihan sa defense team, hindi pa umaabot ng 10 taon bilang mga abogado. Tanging sina Attorney Gregorio Narvasa II at Attorney Philip Sigrid Fortun ang maituturing ng mga batikang abogado na may higit 40 taong karanasan. Si Attorney Narvasa ay anak ni dating Supreme Court Justice Andres Narvasa na nagdepensa kay dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang impeachment trial noong 2001. Si Attorney Fortun naman ay may mahabang kasaysayan ng high-profile cases, kasama ang pagdepensa kina Senador Ping Lacson sa Corotong Baleleng case at Senator JV Ejercito sa kasong Graff. Siya rin ang legal counsel ng pamilya Ampatuan sa Maguindanao Massacre case hanggang mag-withdraw siya noong 2014. Kabilang rin sa magtatanggol kay Duterte ang dati niyang nakatrabaho sa Department of Education at Office of the Vice President at nabanggit sa mismong Articles of Impeachment. Siya si Attorney Michael Poa na nagsilbing Undersecretary, Chief of Staff at Finance Officer in Charge ng DepEd. Siya rin ang tagapagsalita ng defense team. Bukod sa kanila, bahagi rin ng defense team sina Attorney Christine Ferrer, Carlo Joaquin Narvasa, Justin Nicole Gular, David Ronel Golia VII, Lyndon Miguel Bakel, Carol Grace Oroseo, Clarlene Radok, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Mark Vinluan, Ralph Bodota at Roberto Batong Bakal.
2: Simula pa noong 2023, bumuo na po siya ng defense team. In fact, at that time, wala pa ang impeachment complaint. Nakita talaga niya na hahantong na magkaroon talaga ng impeachment trial. Kaya noon pa man, hindi naman siya nag-atubiling magkaroon ng set of lawyers to defend her at harapin lahat ng alegasyon na ibinabato sa kanya.
1: Karamihan ng mga abogado sa defense team sa unang impeachment noong isang taon ay tatayo pa rin abogado ngayon.
2: Most, if not all of the team, remains intact. No, syempre, meron lang mga associates na that have moved on to other careers. If you look at the list, halos lahat nandun pa rin.
1: Iniyak ni Poa na tiwala si Vice President Sara Duterte sa binuo niyang team ng mga abogadong dedepensa sa kanya. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
3: Patuloy namin na-monitor ng pag-asa ang Super Typhoon Bavi na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling weather bulletin ng pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 2,575 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay na lakas ng hanging aabot sa 205 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 250 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pahilagang kanluran sa karagatang Pasipiko at posibleng pumasok sa PAR sa Miyerkules at papangalan ng Inday. Sa ngayon, maliit umano ang posibilidad na tumama ito sa kalupaan sa bansa. Bagamat malayo, babala ng pag-asa na maaari nitong palakasin ang habagat na magdudulot ng malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Magsasama muli sa national team sina double Olympic gold medalist Carlos Yulo at FIG World Cup medalist, gold medalist Eldrew Yulo para sa nalalapit na 20th Asian Games sa Japan. May isang Olympic gymnast namang posibleng magbalik sa women's team. Exclusive nagpapatrol, Paige Javier.
4: The Philippines, 13.666 in qualification, fourth best if he gets that here.
5: Isang apelido para sa isang bandila ang ibabandera ng Yulo Brothers sa darating na Asian Games sa Japan. Sa eksklusibong panayam kay Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion, sinabi niyang lalaban si Carlos sa Asian Games matapos hindi sumali sa Southeast Asian Games noong Disyembre.
6: For sure, he's the one who wants it very badly. He wants, he he wants it as a team.
5: Makakasama ng magkapatid na Yulo sila SEA Games gold medalist Miguel Besana, Filipino-American gymnast Zachary Nunez, habang pinag-uusapan pa ang huling slot. Ayon kay Carion, malaking bagay na may Olympic gold medalist sa team.
6: It's a different way they look at you, you know, at, and the country, you know. And knowing that I have an Olympian and I know that Eldrew is following up his steps. So our chances are very good.
5: Gumawa ng kasaysayan nitong Hunyo ang magkapatid na Yulo matapos masungkit ni Carlos ang ginto habang nakuha ni Eldrew ang bronze sa men's floor exercise final sa Senior Artistic Gymnastics Asian Championships. Sa Women's Artistic Gymnastics Squad, posibleng bumalik sa national team si Olympian Levi Jung Ruivivar. Ayon kay Carion, humingi ng tawad si Levi kasunod ng kanyang social media post na nasaktan siya matapos hindi makasali sa homecoming parade ng Pinoy Olympians pagkatapos ng Paris Olympics.
6: I'm considering it and I'm going to talk to the board to see if what they say about this letter that she's writing us and apologizing constantly. And I know that she's really sorry. And you make mistakes.
5: Unang sinabi ni Carion, hindi rin nila agad nalaman ang detalye ng parada, kaya hindi nasabihan ang mga gymnast. Hindi naman makakasama sa Asian Games ang Olympians na sila Aliyah Finnegan at Emma Malabuyo dahil patuloy silang nagpapagaling sa injuries. Kaya para kay Carion, malaking tulong na maisama si Levi sa national team para sa continental meet. Kabilang sa pasok sa women's team sila Hailey Garcia, Kiara Andrew, Kylie Kwame at Lauren Supnett. Gaganapin ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan mula September 19 hanggang October 4. Samantala, maganda ang unang sabak ni Pinay gymnast Chelsea Maayo sa Junior Artistic Gymnastics Asian Championships. Nagtapos ng 4th place si Chelsea sa vault final mula sa 7th ranking sa qualifications.
7: It was really fun, really exciting, and also a little bit of nervousness, of course, because it's my first Asian Champs, but I'm really proud that I did my best and I performed my best.
5: Babalik si Chelsea sa Japan para mag-ensayo bago sumabak ulit sa laban para sa kanyang gymnastics club. Paige Javier, ABS-CBN News.
0: Susunod, mga Pinoy, ipinagdiwang ang makasaysayang tagumpay ni Alex Ayala sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
9: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
12: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kagka haplas, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
14: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
9: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: TV Patrol sa FM Radio.
0: Nakararanas ng matinding kakapusan sa supply ng tubig sa Real Quezon. Matapos magsimulang matuyo ang mga ilog doon, bumuo na ng task force ang lokal na pamahalaan para tutukan ang krisis sa tubig. Pinag-aaralan na rin ang pagdedeklara ng state of calamity. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Dato.
16: Bit-bit ang mga timba at drum, dinumog ng mga residente ang truck na nagrarasyon ng tubig sa Real Quezon. Halos 2 buwan na kasi ang nararanas ang krisis sa tubig sa maraming barangay sa Real. Sa barangay Ungos, problemado ang mga residente na pilit pinagkakasya ang natitira nilang tubig.
17: Sa ilog po kami naglalaba. Kaya kami gumam po. Pagka mayroong tubig, pag wala, hindi na nagliligo.
18: Kaya kahit gabi ay ako hindi ay gagalagala para lang makakuha kami ng tubig. Mahirap talaga. Ako ngayon naiyak. Ako'y mamatay-matay na ng pagod.
19: Parang isang araw lang ito. Sana po'y laging mayroong tubig. Mawala na lang po ng ilaw, wag lang ng tubig.
16: Kapag walang rasyon, ilog ang takbuhan ng mga residente. Pero ang problema, natutuyo na rin ito. Kaya halos hindi na rin mapuno ang tangke ng local water system dahil natuyo na ang Kinanliman River. Para kahit papano ay magkaroon ng mapagkukunan ng tubig, naghanap ang LGU ng isang ilog kung saan ay may tubig pa. At kaya ginagamitan na ito ng water pump para mahigop ang tubig at maisupply patungo sa mga kabahayan. Ang problema, mababaw na rin ang tubig sa ilog na ito.
20: Bumuo na ng Water Crisis Task Force ang lokal na pamahalaan para tugunan ang kakapusan ng supply ng tubig na pinalalapan ng El Nino.
21: Para po aralin talaga kung paano po natin pabibilisin ang progreso dito po sa patubig, yung paglalaan po ng pondo para mas maging mabilis. Kailangan po natin ng tulong from national na mapabilis po talaga.
16: Nagtatayo na rin ang deep well habang pinag-aaralan na rin ang pagdedeklara ng state of calamity sa bayan ng Real. Nauna na rin nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. May ilang lugar na nagkasupply na ng tubig matapos maayos ang deep well, gaya sa White Beach na puntahan ng mga turista. Pero may apela pa rin ang lokal na pamahalaan.
22: Ang talagang naapektuhan ng gusto ay ang Sinandigan, Dabang, Ampalangan. Kaya talagang humihingi kami ng tulong sa atin sa national government, sa ating mahal na presidente, na matulungan naman kami na maisaayos.
16: Nagsasagawa na mga eksperto mula sa DNR Mines and Geosciences Bureau ng Georesistivity Survey para maghanap ng maaaring pagtayuan ng panibagong deep well. Dennis Dato, ABS-CBN News.
3: Mahigit 5,000 iskolar ng bayan ang nagsipagtapos sa University of the Philippines Diliman ngayong araw. Tema ng 115th University-wide Commencement Exercises ang Gumagalang. Si dating Ombudsman at retired Supreme Court Associate Justice Conchita Carpio Morales ang nagbigay ng commencement address. Pinaalala niya sa mga kabataan ang kahulugan ng tunay na demokrasya.
23: Ang demokrasya ng ating demokrasya ay nasa kamay ng ating mga mamamayang pinanghagdan ang katutuhanan, pinanghagdan, kapagpagdaan, kapagpagpagdan ng Diyos.
3: Samantala, si Uncomeable Star Vice Ganda ang guest of honor sa recognition ceremony ng UP College of Media and Communication ngayong Linggo ng hapon. Hinimok ni Vice ang lahat ng mga nagsipagtapos na tuparin ang kanilang tungkulin sa bayan.
24: You are expected to spark change. Change, not chaos. You're expected to share your education, not disinformation. Hindi kayo magsisimula ng korupsyon. Hindi kayo mag-ahasik ng kasinungalingan. Hindi kayo ang magliligaw at magmamanipula ng opinyon ng publiko. Hindi kayo ang magpapasimuno ng impunidad. Hindi kayo ang magtatakip sa mga dapat manabot sa batas tulad ng ibang politiko na nagtapos din sa universidad na ito. Kaya na lamang nila, Senator.
0: Mga kapamilya, naka-recover na ba kayo sa makapigil hiningang laban ni Alex Ayala nitong Sabado ng gabi? Hindi kayo nag-iisa dahil marami ring kapwa Pilipinong nag-abang at nanood sa laban ni Alex. Sa Pasig City, dumagundong ang hiyawan sa watch party sa isang pub matapos manalo ang Pinay Tennis Star laban kay Iga Swiatek. At para ipagdiwang ang makasaysayang tagumpay ng Pinay, may palibre pang isang round ng kanilang signature craft beer. Tila tumigil din ang mundo ng mga naglalaro ng pickleball sa Los Baños, Laguna para mapanood ang matinding bakbakan sa tennis court. Ilan sa players na nanood ay galing pa sa kanilang graduation at dumiretso sa watch party. Sigawan ng lahat at napatalon pa ang iba nang manalo si Alex. Sa Pampanga, sabay-sabay ding nanood ang ilang kabalen. Ipinagbunyi rin nila ang panalo ng Pinay Tennis Star. Ayon sa kanila, isa si Alex sa mga nagbibigay ng inspirasyon at saya sa mga Pilipino sa gitna ng iba-ibang hamon at isyong kinakaharap ng lipunan. Samantala, nagpaabot ng kanyang paghanga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Alex bago siya bumalik ng Pilipinas mula Canada. Ayon sa Pangulo, napanood niya ang huling bahagi ng laban. Inilarawan niya si Ayala bilang isang tunay na inspirasyon, lalo na para sa mga kabataang Pilipino. Tiniyak ng Pangulo na nasa likod ni Ayala ang buong sambayan ng Pilipino sa kanyang patuloy na paglaro at laban para sa dangal ng Pilipinas.
1: Biluin mo, meron na tayong player, babae pa, na nanalo ng third round sa Wimbledon. Tennis does not operate at a higher level than Wimbledon. So she's really world class na talaga. She's terrific. Marami pang ibubuga yung bata natin. Really, it's good news. Congratulations, Alex. Keep it up. We're all be here. The whole Filipino nation is cheering you on. But we know that you are fighting or making proud and bringing luster and honor to the Philippines. Keep going, keep going, keep going. We are behind you.
0: So partner, bago ang papasok na tensyonadong linggo, mag-celebrate muna tayo.
3: Oo, lasap natin yung saya ngayon eh, yung tagumpay ni Alex.
0: Thank you very much, Alex. Ramdam na ramdam mo talaga na habang nanunod
15: ng FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Love, di ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala na.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Kaya nalin pa niya, taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kagka haplas, mauni among gigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
5: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio, favorite music radio.
8: FM Radio.

0: Ang tubig mga pinangga, dili lang na para kay imnon lang, para ma-refresh ta, para nga ang atong kauhaw ma-okay. Ang tubig ikinahanglan yun na sa tong dugo, sa tong utok, sa tong kasing-kasing, mga kidney nato, mga tinain nato, mga muscle nato, ang atong panit o body temperature na ginahanglan tag tubig ana. Sa ato pa, ang tubig dili lang para sa uhaw, ang tubig para sa sirkulasyon, ang tubig para sa filtration, yang makahinlo ang atong lawas sa tanang hugaw. Unya, pampabugnaw, dili ka ma-overheat, makatabang pud ang tubig para di ay magaling pag-ayo ang atong gikaon. Unya, ang tubig pud gikinahanglan na para makaunahuna tagtarong. So ang tubig mga pinangga, dili lang na siya para sa patagbaw sa kauhaw, kundili ang tubig para makafunction ta pag-ayo ang tibook nato nga lawas. Naay mga stages ang ato ang tubig nga makabalota na natasa, nagsugod na ta pagka dehydrate, nagsugod na ta pagkakulang sa tong tubig, dapat mabantayan nato na mga pinangga. So number one ilhanan nga naanaka sa mild dehydration, medyo baba na ang tubig sa imuhang lawas. Ang common signs yun is uhaw. Mauna nga pag mupaabot pa ka, muinom og tubig, kanang giuhaw na ka, but pasabot mild dehydrated ka na. Bisag wala giuhaw, labi na ni abot na kagduha ka oras, wa gihapon ka giuhaw, hala, mag-inom jud kag tubig pinangga. Kita nimo gani nga ang imong baba nag-dry na, inom tubig. Ang imong ihi, dark yellow, ang imong ihi, medyo lubog nga pagka-yelo ang imong ihi. O niya, naglabad-labad na imong ulo, kapoy imong lawas. Sinumduman na ito ha, pag dehydrated ay ta, pag labi na ang ato ang brain cells, ma-dehydrate na siya. Labi na kung nasabayan pag yun nga na ay electrolytes imbalance, yun, pwede mo hubag ang ato ang brain cells. Ang atong mga selula sa utok mo hubag, maunay hinungdan mo labad ang ato ang ulo. Panahon di ay nga muuga, mag-dry, ang ato ang mga ngabil, ang atong mga baba, nagpasabot nga imong lawas, nag-save na sa fuel, sa fluid. Ang imong ihi, pag lubog na gyud, ang imong lawas, nag-save, ang imong kidney, nag-paningkamot nga makasave siya sa tubig kaysa iyahang i-release. Parihar na sa naakay gipabukalan. The more nga magkagamay, mag-evaporate, na water evaporation, nagagamay ang tubig tungod sa pagpabukal, sa kainit, magka-concentrated ang iyang kolor. The same gihapon, ang atong ihi, nga nung lubog tungod kay, nagka-concentrate siya. Nagka-dehydrate ang imuhang tubig. Nagkaka-baba ang imuhang tubig. Mauna nga sa mga senior citizen, dili gyud basihan ang kauhaw. Labi na sa mga senior ang uban, labi na yung mga maintenance nga makapawala kaayos ilahang kauhaw bitaw. Kaya na yung mga maintenance nga makapawala sa kauhaw. Bisag busugos lang tungang adlaw, way inom-inom tubig. So, a better daily habit is to check atong ipangutana, kapila ba ko mag-ihi or sa ako ang pag-ihi, unsay kolor sa akong ihi. Unya, ikaduha, luya ba akong lawas, medyo lipong ba, dry ba akong panit, dry ba akong mga ngabil, o bantayan nandiyo na. So, sa first sign nga medyo dehydrated ta, kulang tagtubig, medyo kapoy ang lawas, dry ang panit, siguro na ay panagsang lipong-lipong. Pero kung naanata sa stage 2, pinangga, medyo moderately dehydrated na ta. Medyo kulang-kulang na gid atong tubig. Ba, number one sign gid mga pinangga, nagapalpitate ka mga pinangga. Nagabuto-buto imong dughan, unya nagapkalipong ka. Unya ang imong ihi, medyo dili kay ka nagapangihi or kumangihi ka, gamay ra ang imong iihi. Unya kapoy ang lawas, dry skin, unya posible nga magka muscle cramps ta. Manghugot atong mga unod, labi na kung mga bikog-bikog na gani. Stage 2, moderate dehydration. Sa stage 2, dehydration mga pinangga. Ang atong lawas, grabe na yung trabaho. Bugat na kayo na yung trabaho. Tungod kay less ang fluid sa ato ang dugo, ang atong kasing-kasing, mauna nga magbuto-buto na. Hinumdumi ha, pag magbuto-buto ka, ang imong dughan, di ka hinginom tubig, posible stage 2 dehydration na ka. Nganong magbuto-buto imong dughan? Kay ang imong lawas na kinahanglan nga ang sirkulasyon sa dugo, magpabilin nga ma-maintain gyud ang kainsakto, epesyente o supesyente nga ang sirkulasyon sa dugo, makasupply pag-ayo dito sa imong utok o sa ubang mga organs. Mao na nga magpalpitate ta mga pinaga, magbuto-buto atong mga dughan. How about stage 3? Dehydration na. Kung naana ka sa stage 3 nga level nga kulang kag tubig, naana ka sa severe or dili kakumpiyansa ana nga pagkakulang sa tubig, nga naman, diri na nga bahin nga di nimo masabtan ang usa ka tawo, mura siyag nalibog siyang kaugalingon, dali siya malipong, maluya, unya ginagmay-ihi, unya usahay baba ang iyahang blood pressure. Unya kini siya, naana na siya sa level sa shock risk, taas ng risgo nga ma-shock ang usa ka tawo. Shock meaning mubaba pag-ayo ang sirkulasyon sa imong dugo nga muhatod ni siya nga dili kaayo ka supply imong lawas og oxygen og mga sustansya paingon sa mga vital organs nimo. Gitawag siya og hypovolemic, low volume, but pasabot walay suficiente nga fluid ang imong dugo. Unya pwede po ni siyang matawag nga cardiogenic, ang imuhang kasing-kasing dili na gyud siya ka-pump sa healthy o normal or mag-failure na siya. Unya gitawag po ni siyang distributive, nga ang imuhang mga blood vessels, mga kaugatan abnormal. Unya gitawag po ni siyang obstructive types. Mauning ang upat ka primary categories sa kanang gitawag circulatory shock mga pinangga. Kuyaw ni pinangga, pag stage 3 na ang imuhang level sa imuhang dehydration, kay pag mabutag stage 3, severe yan eh. Pwede ka mag-bleeding na dito, ilawom sa imuhang kaugatan. Pwede ma-failure ang imong kasing-kasing. Pwede usama ng distributive shock. Pwede na ta open sa mga grabing infection, grabing mga allergy, nga like septic shock, anaphylactic shock. Pwede magkabarabara ang ato mga kaugatan tungod lang sa severe dehydration. Why inom-inom tubig? Pwede makabara di ay na siya sa ato ang mga kaugatan. So pag stage 3, ang severe, na nakasa severe dehydration, but pasabot nga ang atong lawas na ana siya sa danger mode. Danger mode, kuyaw na. Sa lain pa nga pagkastorya, ang mild dehydration, naghonghong pa lang ang imong lawas, huy, inom ng tubig. Pag moderate dehydration, level 2 na gani ka, magpasidaan na, huy, warning na, kuyaw na imong lawas. Pag di gihapon maminang pasyente, na naka sa stage 3 nga level sa dehydration or severe dehydration na, musinggit na gina ang ato ang lawas. But pasabot nga, makita na nimo nga, confused ang pasyente. Di na nimo matarong og storya, di na po siya kaayo usahay, makailas ang kaugalingon, maglibog na po siya siyang kaugalingon. Niya, daw makuyapan na siya, gamay ng tubig, iihi, grabe ang kaluya na yun niya, labi na pag maabot nga, magsuka na siya, magkalibanga na siya, severe dehydration. O niya ang iyang BP, baba kaayo. Mauna mga pinangga nga ang dehydration is silent stress. Gitawag ang dehydration, ang kakulag tubig o ang plus imbalance sa imuhang electrolytes or minerals. Gitawag na siyang hilom nga stress. Hinumduman na ito mga pinangga pag stage 3, ang imuhang pagka-dehydration, kinahanglan emergency yun na pinangga. Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy! Happy.
0: Ang atong mga lawas under

atong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Ug mosuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga Chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis ug uban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress, mga pinanga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napuno siya'y vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection, ug motabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napuno siya'y bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mopalami sa tulog, molimpyo, motabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabii daghang kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inom isa o duha o tulo kapsula dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka, overweight, pwede ka tagduha, tagtulo, inumon, dayon tulog. Hinumduman nato, together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nga naman nga ang orange, papaya, watermelon makatabang nga dili ta ma-dehydrate. Hinumduman nato nga ang research nagsulti nga ang hydration nato kinahanglan makuha pud nato gikan sa ato ang pagkaon. Yes, dili lang sa tubig, dili lang sa fluid, mga liquid nga ato ang makuha nga mahimo tang hydrated. Bisan sa tong gikaon nga mga tag-as nga mga fluid or water content nga mga vegetables o mga prutas. According sa research, about 20% sa atong ikinahanglan nga tubig makuha nato sa atong pagkaon. Ang watermelon, mga pinangga, taas po na siya og potassium nga makatabang sa pagsuporta sa tuwang fluid balance o muscle balance nato. Ang orange, anapo ni siya'y insaktong tubig, vitamin C, natural nga sugar, o mga minerales. Makatabang ni siya, labi na sa mga luya bitaw kaayo, na ako'y pasyente na tabangan gikan nga gihubak. No? Pagkaon na itong orange, na ulian pinangga. Nindot ang atong family, padadaan na itong tag-isa-isa ka-orange sa ilang mga bag. Para panahon nga grabing kainit ang panahon, aksyog labad ang ulo, gikapoy ang lawas, kauntag orange. Ayaw lang tong di asukal kaayo nga orange. Yes, nani siya'y natural sugar o nindot ni siya madigest sa ato mga lawas. Dili siya refined nga sugar. Ang orange mga pinaga, nagahatag ni siya o insakto po nga tubig. Apan, napo ni siya'y vitamin C support nga mo refresh ato ang mga baog sa ato ang lawas. Nakabaluta nga ang vitamin C mo support sa immune function. Ang natural sweetness makatabang ni siya sa atong energy. O ang medyo aslom-aslom gamay makapa, tabang ni nga mudaghan atong laway para nga dili mag-dry, mag-uga ang atong mga baba. Ang orange pod napo ni siya'y potassium nga makatabang sa fluid balance atong mga lawas. Sa mga tao nga naay acid reflux o kung naakay simptomas sa ulcer o sensitibo ba ang imong tiyan, ang pagkaon o daghang orange posible makairita o makasakit sa ato ang tiyan. So, ang pag-observe sa atong gipangkaon ang pinaka-best gihapon nga habit. O sa may mga other pa nga prutas nga idugang nato panahon sa init o iga nga panahon, pagkaon tag kapayas pinangga tungod kay ang kapayas naapod siya daghan nga tubig, labi na tong of course katong hinog nga kapayas, naapod siya fiber, naapod siya digestive support nga mga enzyme o uban pa nga mga sustansya. Especially sa mga tao nga medyo dehydrated o constipated, maglisod o

0: bawas. Og napay mga other hydrating foods, mga pagkaon nga makatabang paghydrate nga mainsakto ang tubig fluid sa tong lawas. Of course, naadya ang pipino, naadya ang melon, naadya ang pineapple, naadya ang kamatis, naadya ang lettuce, or mga gipabukalan nga mga gulay, mga dahon-dahon. Naadya ang tubig sa butong. Pwede pod ang grapes, panahon init kaayo, magkaon-kaon ka grapes. Kung gidiabetic ka, gidiabetes ta, ayaw ka o grapes. Kung nakay diabetes, mukhaon siya grapes, kaog gamay lang pero parisis siya o uban nga mga gulay nga makapababa sa imong sugar unsa man na siya. Ang palaya, magpabukal bakag sibuyas dahon. Inumon ni muna, isabay ni muna kaon sa grapes para dili mutaas ang imuhang sugar. Combination ra pinangga ang solusyon. Combination ra. Kung naay negative, naay positive. Dili pwede negative lang. Dili pud pwede positive lang. Sama sa atong lawas naay good bacteria, naapoy bad bacteria. Pero mas daghan dapat ang good bacteria. Usahay sa kadaghan atong gilikayan o kadaghan tagbawal, wa na pud tay gipuli unsay dapat kaunon, magsakit gihapon ta. Tungod sa sobra nato ka, overthinking or extreme diet. Ang pagkaon og butong, basta wala lang gibutang ag daghang asukar, preskong butong, gikaon mo yung unod anak pinangga, buko meat, yang buko meat. Nindot po na siya for hydration o kumpletong electrolytes. Dahon sa kamunggay, the best po na siya nga lagaon mo, inumon mo na buntagod to hapon pinangga. Ang pagka-hydrated or ang hydration, pwede na siya magikan, gikan sa tubig, herbal drinks, mga nilaga na to, mga sinabaw na to, gikan sa prutas o mga gulay. Pero ang pinaka-plain water, maugid ang pinaka-pundasyon sa to ang hydration.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Kasamang makabuhay, EXL Life and Herbs, nutrisyon ikaw.
5: Hoy! Nakainom na ba mo? Nagka-take na ba mo ang EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o do naman pipila ra o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Nga kung akong i-describe, isa ka kapsula o sa ka basket na na ng gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay ang kapsula? Yes. Kaya bisag mo count kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy.
0: Magbilin tagasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The family that kneels together before God stands stronger before every storm. Ang matag pamilya nga nagaluhod at ubangan sa Dios, nagaluhod, nag-usa sa pagluhod at ubangan sa Dios. Mutindog na sila nga ligon at ubangan sa matag bagyo sa kinabuhi. Ang pag-ampo based sa psychology, pinangga. Pag magdungan og ampo, nag-promote din siya og emotional security. Kanabitang buntag, gabi-i, sa di pa mo manglakaw ang kadausa, ang uban mangadto sa eskwelahan, ang uban matug trabaho, ang uban before biyaan sa balay, magampo. Pag balik pod sa di pa mga tulog pagkagabi, magdungan pug ampo, magpasalamat pas Ginoo, magkanta ba para sa Ginoo, then magampo, magbasa bag gamay nga pulong sa Ginoo, magspend bag at least 20 minutes to 30 minutes nga murag fellowship. Makapa-promote daw ni siya og emotional security, hope, and unity during life's challenges. Ang importante di ay nga panahon sa mga kalisod o dagkong o daghang ginapang atubang nato nga mga problema. Importante anay unity. Importante na ay panaghiusa, na ay paglaom o na ay emotional security. But pasabot magtinambagay, magdinasigay ang matag pamilya. Kung naay pagdili sinabtanay, banag-asawa, o sa relasyon naay problema, ang pangitaon dapat naay sentro sa inyong relasyon. Kompas naay direksyon, naay gikahadlukan, naay gikatahaan, naay girespeto, mao ang Creator, mao ang Kristo. Dapat sa magtiayon naay Ginoo nga nagpataliwala. Ang Ecclesiastes chapter 4 verse 12, ang word of God, ang word for today, nag-ingon, though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Ang isa pwede daw siya nga matumba, pero ang duha makadepensa. Medyo ligon pag duha magtinabangay kaysa isa mag-alas sa bugat. Pero kung ana ay tulo nga magtinabangay, lisod siya bungkagon, lisod pilihon. Mauna nga ang kaminyoon nga nagaampo pagdungan, mutubo gid sila pagdungan. Mahimong ligon ang relasyon basta na ay nagpatunga nga muhatag og direksyon. This is Doc Bri Palangi, magaingon ang grasyag kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan nato mga balatian. Dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus.
9: daghang salamat.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Magandang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: It's El Magumay.
5: Itong oras na para mga pitaw. Magkape.
13: Samang makapuhay.
5: Okay, ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo. Ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isag diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike. Ang EXL Coffee Mix. Usa, balit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
12: Ayad, it's El Magumay.
14: One station, all the hits.
15: FM Radio. Favorite. Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: Igal ang may bundag, ganun yung dinan. Singgo minutos na mga igal na humanag, galagubong dagda sa Los Sitios sa bundag. Welcome na sab sa tuang pagpanagubanuban garoon sa sa kauras ng programang Aranggada sa bundag. Tara mga nagpalanog-lanog, ganyan magaroon sa garoon. Live kitang madunggan, may gala din na sa 96.7 FMR Davao de Oro. E ganoon sabi na sa Dagbayan sa Tago, madunggan kita sa 89.5. Og siyempre din sa tuwang Dagbayan sa Davao, pabati kita sa 101.9 FMR Davao City. Good morning, good morning. Adlaw na kita karon nga Lunes, Hulyo 6 na mga garanggada. Tuwig 2026. Ako ang ginamagkauban, mga garanggada, sulod sa siguro sa mag-usay. Ang ginong garanggada, Elmer Dudes Romantico Tandog. Ang taon-taon ng ito ang nag-unang mga balita. Ito ang Aranggada Balita sa Bundag at ang iyong mga egzon. Atong pag-esgutan ang mga nagkailab na mga balita sa nagkalain-laing bahin sa sulod o gagawa sa nasun. Naimo man ninyong subaybayan sa muang Facebook page. 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davnoor, 96.7 FMR Davao de Oro. Ayat ang mag-isgot sa itong mga nagunag, nagbagabaga na itong mga balita, mga garanggada, at unang sayron ang gaimtang sa itong panahon, garong adlawa.
1: Aranggada Balita Weather Update.

0: Alas 7 years na marangkada o ganyan na ang mga nag-una na ito ng mga puluhang tudling sa atong mga balida. Arangkada! Balitang lokal, duha ka babaeng durian vendor gipusil sa Davao City. Arangkada! 18 katibong fault o trends na matikdan sa Davao Region. Arangkada! Bagong DepEd Region 11 Director nag-courtesy visit sa Tagum City. Arangkada! Regional News, pipila ka estudyante sa Zamboanga del Norte gidala sa ospital human giingong nasapian. Arangkada! Og 199 ka loose firearms voluntaryong gitugyan sa Sulu. Arangkada! Arangkada! Headlines sa itong national, President Bongbong Marcos may palag sa paglambigit sa iyang ngalan sa flood control scandal. Arangkada! Arangkada! Vice President Sara nag-ampo alang sa nasud o gang ex-President Duterte. Arangkada! Arangkada! BNP, anda mutuman kung magawas ang warrant batok ni Senador Marcolita. Arangkada! Arangkada! Og sa itong international news, pating lawas sa lalaki na kitaan sa sikat nga kanal sa sikat nga kanal sa Paris. Arangkada! Arangkada! Paugnat sa kusog, Alex Yala, misaka sa career high nga world number 28 sa World Tennis Association rankings. Arangkada! Arangkada! Og sa itong showbiz news, Bini gitudlo isip bagong tourism ambassador sa DOT. Arangkada! Arangkada!
1: Arangkada! Balita! Local!
0: O, ganyan ang mga nag-una o nga nagbaga-baga na ito ang mga balita garong bundaga. Una sa balitang lugal, duhang ka mga babae ang gipusil kagabi sa may barangay Ubaldi Ar Castillo Agdao ning siyudad sa Davao. Sumala pa, mag-igsoon ang duhang ka mga babaeng biktima nga namaligya og durian daplin sa kalsada. Nakadagan pang usa sa mga biktima paingon sa gawas og nilingkod og nisakay sa tricycle. Duguan ang paso sa og igo sab sa naggariang parte sa lawas ang giingong igsoon na ini. Nadala na sa ospital ang mga biktima. Ipanubayan pa sa news team ang kahimtang sa mga babaeng biktima.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Sa alaing bahay, nagpabilin nga bugad ang gibati sa pamilya ni Bobit Bater Bunya. Bisan pa sa bagong puy-anan nga condominium unit nga ilang nadawat gikan sa National Housing Authority kon NHA. Alang kanila, ang pag-angkon og bagong kapuy-an dili gyud makapapa sa kasakit ilahang nasinati tungod sa pagkawala sa ilahang anag. Matod ni Robelin Batribonia, inahan ni Bubit wala pa gihapon sila magkaangkon og hingpit nga pagdawat. Matag adlaw mahinumduman gihapon nila ang ilang anak og nagpabilin nga lisod alang silang pamilya ang pagpadayon sa kinabuhi uman sa maong trahedya. Bisan pa niana, dako ang ilang pagpasalamat sa tanang suporta nga ilang nadawat gikan sa gobyerno og sa mga pribadong kampanya dila nila ang mga maong mga tamang makatabang silang pagbangon. Apan giingon usab nga walay bisan unsang material nga butang ang makahulip sa kinabuhi sa ilang anak.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Nikabat na sa Kapin, 11,870 aftershocks ang natala sa DOST Fibol sang dunay nga panahon. Uman sa magnitude 7.8 ang linog nga igo sa sarangani nitong Hunyo 8. Base sa monitoring sa Fibol, ang mga aftershocks adunay magnitude nga nagsugod sa 1.2 hangtod 6.4 nga nagpakita nga padayon pa ang paglihok sa fault nga mao hinungdan sa maong kusog nga paglinog. Padayon usab nga gibantayan sa ahensya ang kahimtang sa sarangani ug sa kasikbit nga mga lugar. Agip ang Davao Occidental ug ubang bahin sa Southern Mindanao. Inadunay mga kusog nga aftershocks nga nabati pa ni ining simanaha. Og tungod ini giawag sa Fibolx ang tanang residente nga magpabiling alerto og sundon ang mga advisories sa local disaster response authorities aron malikayan ang dugang mga peligro.
1: Arangada! Arangada!
0: Ibot niya kusab sa DOST Fibolx nga dunay 18 kagtibong fault og trends nga na sulod sa duol sa Davao Region nga mahimong hinungdan sa kusog nga paglinog kung mahimong aktibo kini. At sa gilang nga mga fault ang Central Mindanao Fault, Central Davao Fault System, Central Digos Fault, Tangbulan Fault, og makilala Malungon Fault nga adunay lain-laing gitas-on og kapasidad sa pagmugda sa linog. Apil usab sa Central Davao Fault System ang Tamugan, Lacson, Dacudao, Pangyan, Biao, Esquila ug New Carmen fault segments nga padayon nga ginabantayan sa Fibolx isip kabahin sa ilang hazard monitoring. Kani giawag sa insya ang publiko nga magpabiling andam pinagi sa pag-apil sa earthquake drills, pag-andam og emergency go bang o pagsunod sa mga giya sa lugar ng kagamhanan aron maligayan ang dagong kadaot kung nadunay kusog nga mahitabong linog.
1: Arangada! Arangada!
0: Dugang sa itong balitang lugar padayon nga nag-anggon o gadungog ang syudad sa Tagum humar gini magkadawat sa Excellence Award on Tourism and Cultural Governance atol sa Davao del Norte Awards Night isip kabahin sa selebrasyon sa ika-59 nga araw ng Davao del Norte niyatong Hulyo 2. Personal nga ginawad ang mga award ni Consul Arthur Ong nga chairman sa Committee on Tourism, Sisterhood Ties and International Relations isip representasyon sa padayong paningkamot sa syudad sa Tagum sa paglambo sa turismo o pagpreserbar sa kultura o kabahin o kabilinde. Mula sa lugal nga pagamahanan ang maong pagkilang resulta kini sa ligon nga mga programa sa administrasyon ni Mayor Rioy para mapalambo ang sektor sa turismo o mapadayon ang pag-atiman sa lokal nga kabilin. Dugang pag ilaw sa magining usa sa mga kalampusan nga nagpaligon sa pag-angkon sa Tagum Seal of Good Governance sa aspeto sa tourism, heritage development, culture and arts governance area.
1: Arangada! Arangada!

Gipambit ni Vice President Inday Sara Duterte ang iyang pagbisita sa Arch Diocesan Shrine of St. Vincent de Ferrer sa Bugis City, Cebu, sa Maging Simanaw. Diyan siya nag-ampo alang sa nasud ug sa katawhang Pilipino. Mato ni Vice President Sara nagdagdagot siya og kandila aron ipangamuyo ang galinaw sa Pilipinas ug ang kaluwasan sa tanang Pilipino. Lakip na ang padayon nga pagbangon sa Bugo City human sa Miaging Linog. Apil usab sa iyang magapagampo ang gahimsog ug kaluwasan sa iyang pamilyang, ilabi na siyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ug dugang pa niya, naglaom siyang nga magauli sa Pilipinas ang iyang amahan. Ning kasamtangan na napagyapon sulod sa Facilities International Criminal Court kung ICC sa The Hague, Netherlands. Samtang nagapadayon ang proseso sa kaso ni ini.

Gipahibalo sa Philippine National Police kan PNP nga andam kini sa pagpatuman sa balaod gumugawas ang warrant of arrest batok kang Senador Rodante Margolita kalabot sa iyang giatubang plunder case. Ang kaso nagigikan sa gingong kapakyasan sa senador sa pagdeklara sa 75 milyones ka pisos nga campaign donations. Sa iyang statement of contributions and expenditures to SOSI o statement of asset liabilities and net worth consultant, sumalag ang PNP spokesperson Brigadier General Alin Ray Co. Nagkikoordinar ang kapulisan sa Senado o sa ubang mga may kalabutan ng opisina para masiguro ang hustong pagpatuman sa proseso kung adunay ipagawas ang mando o mando ang gakorte. Ipasiugda sa PNP nga ilang sundon lamang tanang legal nga direktiba sa hidikatura o dili mulihok gawas kung adunay opisyal nga warrant nga ipagawas.

0: Oras sa itong magkarangkada, doon lang kita ay 29 minutos na umanag labayan tagna sa Allah City sa Buntag. Sa ato unyang pagbalik, ang balitang international, balitang sports, balitang showbiz. O nga ito ang arangkada live report kuman lamang sa pipila ka mga painumdom, gikan sa sales department.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Sebalik tama garangkada samtang katong oras karon ora kita ay 33 minutos na huma naggalagubo ang tekna sa Lasuiti sa Buntang. Oge parayon karon sa doang arangkada balita sa Buntang.
1: Arangkada balita international.

0: Sports. Sa atong paugnat sa kusog, parayon ang pagsidlag sa karera sa Pilipina tennis sa sensation nga si Alex Ayala. Uman kini misaga sa career high nga world number 28 sa live rankings sa Women's Tennis Association. Kagahapon Hulyo 5 ning tuiga. Nasungkit ni Alex Ayala ang maong ranggo human siyang magkasaysayang kadaugan batog sa defending champion nga si Iga Swiatek sa Wimbledon Championships. Isa sa labing prestigyosong torneo sa kalibutan sa Dennis. Nag-usap ang posibilidad nga musaga pa ang ranggo sa Pilipina Dennis Tan kung mapildi niya ang Italianang si Jasmine Paolini sa round of 16 ng adulaon garong adlawa Julio Sainz. On mapadayon ni Ayala ang iyahang impresibong performance mahimo siyang makasulod sa top 25 sa kalibutan. Usa ka dagkong kalampusan dili lamang alang niya kundili usab alang sa Pilipinas sa international tennis.
1: Agad! Agad!

Sa atong balitang showbiz, sa gipili sa Department of Tourism ang Pinay Pop Girl Group nga Bini isip bag-ong tourism ambassadors aron mapasiugda ang nagkadaiyang mga destinasyon sa Pilipinas. Sumala ni DOT Secretary Dita Anggaramatay ang matag-membro sa grupo sa Bini. Adunay kaugalingong probinsya, ulungsod ng ilahang gi-representar. Hinungdan nga mas dali nilang mapaila-ila ang kultura o katahom sa nagkadaiyang bahin sa nasud. Gituohan usab sa Department of Tourism nga dako ang matabang sa grupo sa promosyon sa turismo. Pinaagi silang kusog nga impluwensya sa kabatanunan o sa social media. 1 million nagkaroon magkakarangkada ang ilang mga followers sulod o gawas sa nasud Pilipinas. Ang Bini, mga karangkada, gilangkuba nila ni Joanna Robles, Iya Arcita, Colette Vergara, Maloy Recalde, Gwen Apuli, Stacy Sivilija, Mika Halim, o Sina Katakutan. Nailhan silahang mga hit song sama sa Pantropiko, Salamin, o daghan pang uban. Arangkada. Arangkada. Atong oras karon do na kita ay 39 minutos na humana gilabay antak na sa alas 7. Una ta mag bulag-bulag sa tong Arangkada balita sa buntag. Arangkada live report dikan sa gawas sa pagkakaroon, no? Wala sa mga eksyon. Asa man itong reporter? Usay na, usay wa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: Okay, balik na mga eksyon. Garanggada. Alang sa pagbadayon sa tuang aranggada balita o aranggada sa buntag. Alas City 43 na. Sinsya, medyo paghawagin akong tigog. No? Saan eh? Inom tagbugnaw nga. Tubig manggod. Init kayo. Kalit ng init kaghapon, no? Muna akong tigong basta makainom kong bugnaw niya. Alamin kayo, inom bugnaw ang gigang sa init. So, pagaw kayo dito basta kayo makainom kong bugnaw. Dahil sa kunsa, mga soft drinks mo na, o beer, basta bugnaw. Mag-inipirinsa sa kuwang tingog mga gala. Kung nagkaroon nga, ha? Pagaw.

Okay. Julio Sainz, karon ang unang adlaw sa gining impeachment ni Vice President Sara Duterte. O, andam karon may gala mga kapulisan to sa kolohan. No? Basin o doon ay mga panghitabo. Wala na ito gilauman sa pag-open sa gining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa inyohang mag-reaksyon, sa inyohang kuminto, anong impeachment trial sa tuwang Vice Presidente sa nasod? Kung number 0905-047-9954. Okay? Manato ang number. Kung doon nagkamoy mga reaksyon ko binto, labi na karoon nga mag-open na ang impeachment trial sa tuang Vice Presidente sa Nasud, Pilipinas.

En Bontag, Sir Tata, Mon Leon, padabaw sila. Bansiyang gihagiri ni Aga Pamilya. Okay, congratulations sa iyahang bata. Magna cum laude, no? Sa UP Davao. That's my mental. Okay? So, shout out to sa iyahang wife, si Atet. O sa iyahang magna cum laude anak, si Marian. And also, good morning to Pamangkin, no? Kiara. On board sila may gala. Padabaw. Okay? Muntag niya. Sir Tata, minaw pa ka? While nag-drive, going to Davao mag-iksyo. Princess Rivera, dili pa man pagaw. Ganiya pag-start ni mo. Pag, ano? Huwag tubig, kway tubig. Okay? Ayaw. Okay, nalang pugsa. Kay pa kaya pa ba ka sa imong voice mag-continue? Kaya. Kaya pa man. Okay. Hello. Luya ang boses, dudes. From girly ng Arcastillo Agdao. Castillo Street, may buntag yung tanan niya. Ang ipusil niya, no? Doon ka managsuong babae. Okay, so kaya update ito, nasa hospital. Maad ito sa itong reporter. So kaya, panayin pang investigasyon kung sa'y motibo o ang gulo sa pagpamusil sa duha ka managsuong magigala. Okay. Hello dudes. Bisan saon nila og padayon sa impeachment trial ni Sara. Dili gihapon na ma-impeach. Kay kinahanglan mag 16 ka mga senador ang boboto para ma-impeach si Sara. Yes. Diyaw sa plato na makita magigala ang mga evidences nga ilatag garon sa mga nag-akusa ni Vice President Sara ang prosecution team. Gani, nagkadaghan ang ilahang mga private lawyers nga mutabang sila ha manggigala. So matod sa prosecution, andam na sila 100% o uban sila hang mga ebidensya matod ba manggigsoon nga gikalambagitan sa duang vice president. Disisize ang buto, 2/3 man. Diba? 2/3, 24, so 16 votes sa mga senadors. Apan ang naagkaroon sa majority, naalang sa 13. Ginahanlan sa tulo ka mga senador nga mo pabor, buto, nga makonvict si Sara. Ang tagkabalo. No? Depende na sa kining pag-niyag-yagay. Sila ang mag-ebidensya, sila ang mga abogado. Huwag sa defense team, sa kung nila pag-depensa mangigala ang giakusa sa prosecution. So, maminaw ta, tandaw ta, pwede mo na ito na masairan, ito ang mismong mga tao. No? Kita mismo makaingon kung doon na ba'y nahimo nga mali sa Sara, saya pag-abisi presidente, wala. Di ba? Dagang ka na ito, mga ordinaryong mga Pilipino nga mas bright pa ng mga senador. Tinuoda. Dagang nagpahilom-hilom lang may gala, dili mga ilado nga mga personalidad, apan mas malanti pa mga pangunahuna
kumpara ang ato ang mga senador. Dinood gina. Muna kita mismo, no? Makaingon kung dunabay na mali nga gibuhat ang ato ang Vice Presidente Sara Duterte. Ang atong opinion mga higala. Diba? Ang impeachment trial kinahanglan mga garanggada mahitabo nga patas, no? Transparent o base lamang sa ebidensya o sa konstitusyon. Unta manggigala dili mahaluan sa politika o opinion sa publiko. Karong adlaw, balikon, sugod na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dili angay nga atong husgahan dayon o guilty ang atong Vice Presidente mangigala. Kaya karon lagi sugdan ang investigasyon sa iyahang kaugalingon kung doon na ba siya nahimo sayop sa iyahang pag-Vice Presidente sa tuwang nasun. Mao na nga katungdanan sa prosecutors, mao ang pagpresentar sa ilang mga ebidensya, mga higala, base sa ilang pag-akusa ng tugang Vice Presidente. Kaya dagang niingon ng kining ilang impeachment trial matud pa, no? Gihaluan o pamulitika. Samtang ang defense team na doon ay katungod o sa bagayagsuon sa pagtubag o pagpanalipod, no? Sa iyang kagulingon. Ang mga senador, isip, gitawag na to, senator judges, ang kinahanglan mo hukom base sa kamatuoran sa balaon. Muna nga ang labing importante mga higala, nga respetuho na to ang due process. Diba? Mga naminaw karon, tumagkatawahan. Diba? Di ta magpadala sa tuwang emosyon. Mag-create ng kagubot. Muna, ang itong panawagan sa prosecution, ipakita ninyo ang ligon ng ebidensya kung doon naman. Diba? Kaya kung ang inyoha pamulitika, katawaan langin mo sa mga tao. Dugdawato na ito ang legal nga desisyon sa impeachment court. Bisan unsa pa ang mahimong resulta ng mga eksyon.

lang kading ginawa lang ko gamay. Paita ng paggaw dahil. Gira ba itong boses niya? Sir Jason? Sir Bunturan? Sir Tulits? Sir Pats? Regardang Congresswoman Maricar Zamora rin na sa unang distrito sa Davao de Oro. O sa duang binalanggang gobernador si Raul R.E. Mabanglo. Engineer na. Gobernador pa. Huwag na yung makapildi ba si Kinsa pa siguro at bangan na niya diya. Nindot ang iyahang mga nabuhat magigala sa iyong unang termino pa lang. Diba? Magduha pa lang katuwig. Bilib na ang mga taga di uro sa iyahang performance isip gobernador. Aktibo. Diba? Workaholic ko pa na mag-gobernador si Raul Mabanglo. Workaholic naman ang tao. Dugay na na imong kining provincial engineer da sa Davao del Norte. Anto nag-Davao de Oro siya. Karong nag-gobernador na gud. Buntag ni Maragob. Okay.

0: oras og 3 minuto so na mag alas 8. Sigurado na ta? E murag bawa naman ni akong tingog. Salamat sa inyong pagpaminaw. Ang dudong mapuhon, matimulig ane, masing mawa, anong tingog kong mapuhon. Salamat sa makausaha. Ganun yung ganan. Si Lods Romantico mo yung walang kapuslanan ng hayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabiling kitang buta. Bye-bye. God bless ka ninyong tanahan. I love you all. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.